0: Kaneko. Gutura tura time. Uyu ni mwagwa gutura tura. Vuto semana gena yo kiongo gwa kiongo.
1: Leva pas en pengeja ya, toya rekim bija ya ukia zazi.
2: Aya.
1: Wewe ni Saturday. Mhm. Saturday na kaki muri wa limuni ya chikao brand. Wazireva u.
3: Ukwisha.
2: Akiririkana handu hau.
1: Akiririkana handu harea.
0: Tu siaraga medali tu tau sietigera.
1: Atuaraga nisani.
4: Ya, nandangi tu mela nisani yange kukuka kukona.
1: Andrea, kwa nira ndo ni mwikiriwe magana matano nandrea na mo.
4: Osia mabuta.
0: Wanagwaya nituale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ela umaku, shuali. Kimundo avorele. Esawa, wale gire mwana waka na mwana emu nini. Mwana natuweka mundu mkima kana nukimire high school. Mwana usi wakore tu wakirela, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje.
3: Aje, adu unakuja kukile mtoto aje. We asuma tauna mtoto na life yendele.
2: Hatina yungopa bibi yangu atasema nini.
3: Ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo, harume please.
0: Ina gumwa guwa rimbo.